dyan, let me know. Text me. Okay, private message me. And then we'll let you know exactly. Kailangan in advance. Okay, para mabati natin yan. Nako, sino pa yung isa? Baka makalimutan ko. Niligay ko na nga. Yeah, etong me birthdays. Yeah. Pag hindi ko nabati ngayon, sa next Sunday, babatiin ko ulit kayo. Okay? Okay. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi. Ito po ang yung lingkod, Mon Carpo. Mon Carpo, nagpapaalam sa inyo. Sana nasiya kayo sa aming programa ngayong gabi. Okay? Sisikapin po namin na mabigyan kayo ng mga dalisay na kaisipan, dalisay na pang-aliw, at dalisay na musika. Dito po sa Radyo Dalisay, FM 99.3. Good night.